Ou tou. So, mè tou a lèz lò chwaji Milan Chal, pitit fi pepla, mwen la koum edo. So, jodi ya, mwen pala avèk nou de long-term asyans, mwen pala avèk nou de short-term asyans, pou nou ka kompwen ki la defyans la pou nou ka fè an inform desijen. Sa vle di kosa an desijen kelke ki ka edo. Mwen sa ki plis important pou nou konen, de pou pou asyans mwen do congratulations ou fè an bon bagay. Paske lò, patisipe nan asyans se kom si ou antre nan poul. On poul ou antre la dan, se kom si on eso ou antre la dan. Koun ya la, lè an bagay rive, koun ya la, men men pou. Ok? Men koman ou ka jen sa, ou si boze patisipe la dan, sa vle di kosa ou bay kob, chak mwa, koun ya la, ou se kon sa ou patisipe la dan, koun ya la, depi ou gen problem, ou gen kote ou karele. So, gen short term asyans gen deyo a, sa vle di kosa apre an ti tan, 10 an, 20 an, 30 an, li gen pi fini. Ou gen pou renouvle. Koun ya la, lo renouvle, koun ya wap gen plis laj, koun ya kampay pa e kru, e koun ya la wap pa e plis kou. Sa vle di a sa vle short term asyans. Ok, m toujou di moun chanjou sa mdou, lo pon asyans, congratulations, good job. Alright, so m pa jam pale mal de on kenepot kampay yi. M pa jam pale mal de on kenepot plan ou pon. M just do jan li travay. E important, kom asyans, kom broker pou nou espliko kliyan ki devan nou koman plan travay. Paske ou menm ki apè kob la chak mwa, e pi ou nou pa bezon pou meto nan lo pi devan paske ou pat konen koman asyans la fonksyonè. Ok? So, pil kote, la gen kliyan tap di nou de istwa, sa ki vin rive de kliyan sa, nyan sa relem, e pi li relem, e pi li fache. Mi mami fou ki sa ou fache. I di Milan, paske m gen an moun, an ajans, m te pon asyans la dan, lontan, e pi konya la lem pon asyans la dan, konya la, yo vin ekrim, yo vin dim kosa, asyans la se yon short term asyans liye. M di, ok, so kome tan asyans la diro, I di asyans la selman direm 10 an. Di ko sa, eske a jes la te do sa? I di, no, a jes la pa dim sa, I jes dim, me sa I bam, me I dim ko sa, la menem net, epi se pa avwe. Di mami, koma ou fin dekouvi sa? I di ko sa, piti li ap gade polisya, epi li we, se on short term asyans liye. So m di, wow, eske rele a jes la pi ka chanje pou ou? Kona I di, i rele a jes la, I pa ka jen a jes la. Di ko sa, ok, ki nou kampa ya li bo? I di, oh, li bo, I di, ibon pa Amerika. I di, ok, mami, so, mami map du kun ya la. Du kon sa, kelke, kombe fa ou rele ajan sa? Kelke swa, kombe tan ou rele kampa ya? Kampa ya pa ka jan bo on long-term asyans. Paske kampa yi pa Amerika, yo pa van long-term asyans. So, mem si ajan sa ta vle, bon on long term asyans, li pa kapab. Paske kampay sa pa ofwi long term asyans. So li important pil, lo chita avek on ajans, on broker pou mande, kambe kampay ou travay pou? Si di yon sel, pa fe bizis avek. Paske sa vle di ko sa, si kampay ya bon pa bon, I pa gen chwa pi meto la. Si polisi ya bon, I pa bon pou, I pa gen chwa pi bon polisi sa. Paske jan ajans la touche, se lo achete asyans la nan men nou. Sa vle di ko sa, nou pa touche pa awa nan kampay ya nou, yo pa on job. Se kom si se business pou, ou chache moun, epi lo chache moun se kon sa ou touche. Sa vle di ko sa, gen ajans de yo ki ap dou kenepot bagay pou ka achete polisi ya nan men yo. So sa vle di, e important, apou fin achete polisi ya nan men, ou rele kampay ya direk, pou make sure sa li dou nan bouch, eske se sa ki nan polisiya. Or, ou ka fe on piti tou gade polisiya tou, on fon mi pou gade polisiya pou, e bi kon ya la pou ka we, eske tout sa li di nan bouch, eske se la verite. So li important pil pou kompon sa, kom consumer, ou mem se customer ou si boze konen koman pou proteje tet pou. Alright? So, rele mi lan chal piti fi pepla, de pou sa bezen ed avek asyans sante, asyans kay, asyans vi, asyans machin, mwen la pou mwede nou. Limo telefon mwen, se 305-766-DECARD-7D. Mwen komensem depi kounya la, limo telefon mwen se 305-766-DECARD-7D.
7, 6, 7.